man ka se mo tumi asore dia na se se woda wonya nkopon na se e sa ne se waye bia ma o enyo no ena oye wo sa nka wo no nka se bio nka wo nka wo hefa nka wo kra ne ka ne baby anything no e se se woda na se na se ne din na ne wonya am. All I will say is that thank you, Jesus. Get us it.